chie. Nani kuru bihine me. Omo katia. Lukuti. Ama mama siya masi olori enori enore. Tegu bando ya. Mbado we rosa. Eku ebe. Sobibu eku.